0: sahili na bitu beberi oko omona muyo na butembo ka tambika munako bangira ya aniseti na inyakabye masuli katambika buya karikoma ko chendi e chomwira libula meso mwira libula meso nchende chau ni chendi chitwe bayira busina bate bayira abanzi bulukolo kwa meso mumiati eye kwenene mumiati eyuene misengero musha kulwa kimba musondo lyako na mburongo lwe chinbe chomoto butemboni beni sine bwinjoya na tumaita mona manda bashakulu baluka ngerwa
1: honorable ka police banjire president
0: ano ndemu shakulu
2: kambale biloko le marshal kanak ndagi a l'etat le grand kanak du siècle
0: mbe banje mukandi musike imuna singoko ubuko muhori ni bwa mushakulu arsene kapisa

0: basinja
1: ndeka nitumahika mukiyira
0: tuliko kiyira kinene
1: tusitwe ikanuko cyoke ekelohokero ekelohoko
0: ekelohoko
1: nari munabire tukakangirira ya omuhube
0: ano ni mukarambia yo mukangiriria
1: risaki sare mu baswa
0: muhube
1: muhube
0: mwatsi ti ekyenderera muhube kitukandibugako
1: nariyo ngakubulaya muhube nibwe mbuki
0: omukinywa muhube mukanalwa ekindi kinywambo arihubahuba niwambo kokikuhirie erimi eki neki neki neki abutatekana nabutha shima nari owaho omundu niyayahubahubira kwei
1: nari wabya muhubiri
0: muhube muhube nari omuti akiri omuti nimuhube kutsi ekiti nimuhube nario abi byokwebyo ikalaboko kanu inibako niahekako niahekanako niahekana nari oyo kahulawa muhube nari akahubahuba nianawute noko biwe ari nisyayahubahuba ko kyabe abi gukahulawamo muhube ono tundu tukebwatwo tukakanaya tukigoka oluyira lwetwo tunio makiyiro kinene itunioko kinimba kyetu kimwe tugutembu beni aho muhulikiriri wetwo kutsi omuga wetwo tukakumakuma abiga bosio tukiga oko oluyira niri kinywa kinene ekyo tukandeganerako wemukangiriria ono ono ni mukwarambia
1: arikisa kisare mu baswa
0: nauria mukwarambia tukabuga tuti agakubulaya weri kisa kisa takanaya eyo walabahosi eribwamba omuhube nga niki
1: omuhube hari omundu akanabya muhubirya nario erihuba tierithendithekana obuleka ngandu kalangirako iwabuti kumbia kanekaya iweyetula kuko iweyehiko kohandi iweyetula kuko nario yo wakahulao amboyo nimo ambo arimo muhube arimo muhube nari munabwire ekinywa ekyo kyamareka itwahira kyoko butala okokisaye tukanaye erihuba
0: ihuba nario mahuba akahubahuba nario nimuhube omukwenene nyobiga niwe nagukutya ubikayiburi uti ikwananye namuhubahuba kwi ngahubahuba kutsi ukahubahuba akahubahuba kutsa tukahubahuba kutsa mukabahubahuba kutsa bakahubahuba
1: kutsa nibahubahubire
0: bahubahubire
1: bahubahubire
0: nari ukandiriyitsukako nga wamatahubahuba ko kyanda
1: nje
0: nayitsukako ngahubahuba ko kyande kutsa ko kyahe nari akahubahuba ko kyahe ukahubahubahuba ko kyahe ubi ukayiburya akayiburya tukayiburya mukayiburya bakayiburya
1: kusangwa warihubahuba omundu akanahubahuba oku bakali babene nkyekyo kyonamatayitsuka erio nganahubahuba airye bakali babene inahubahuba inayiuta omusero kutse nabambesa banimuhubahuba ibayahubahubire irye balwana anamatuku omundu ananamatamutwa omusero nario omundu anawo obwenge akabwati nanganakutiribwa omuserwe ati lakini hi nangasyakutrawo obwo nakutaho mbere atatwira yaho
0: kutsenari
1: akabyamu ati ati nariwabuti haye kwesindi ni mwi sinangasyakutrawo nario nibwa tutasyatsungusa ekyo kyamamo nyobenga nanganakutirya omusere haye kwesinda imwenyu sina nga
0: syakutrawo kande bino kande aniamwengane bo ekyo kikabwa kiti
1: nibambu muwanutrawo lakini siwendi syutrawo
0: kutse mwere wengete muwututrawo siwengutrawo omusero oyo akasya kuletera mbali ko munwe
1: nari tukabora
0: abega
1: tuti isimutra omusero omusero rino arimwe
0: obuhubahuba
1: wamabikutra omusero ukalusayayumbalika omunwe nacho nacho kindi arimbali kumuntu nabeshye bi usengaye byo mukora
0: tukata sangaya akirimbere omo arehoba hoba ehoba hoba yo mundu ayoka langiriki niki ni watu bibia bekwe tarukawe yarebia na watu yigereri abami bu shakabya ngambo amabya muame kutsemu kwama wale sondala kire ine watu akande hoba hoba ako Akoba karibusi kutiabambesa busi. Nero kuchimenye kano, mtu anabia avoye Solomon na mwaji suate. Aka huba huba, nari avari yako onda ati ye. Omu huba busi uwen. Ya marekomu.
1: Atena ndisi ya huba huba.
0: Sine ndisi ya kutrago na hakyo musefu. Ya nimulu anamu umamu ame. Nero kabizu avari to sherevye cha kabiri watu sikule. Nomdoka na huba huba mwavindu. Aya bindu ni anakuti hivi usi. Na binen. Kani nesha huba huba kovindu ya veru. Nero kutsebu tukebuga ako yuka huba huba ini anauti wabote. Nero muhu huba huba. Ni chinyo yere arekweta kweta. Waka tatu siya mbuna arekweta kweta.
1: Arekweta kweta niwa mbu. Siyari suna maho. Aka indaka kweta kweta. Aka kutu niwa mbu aka vunda vunda. Ini seba mulangira. Ini ya yusufi ya mumu kubi. Imwa toke rinji roho. Haka ya huwa uvera. Ambu siyaka indaka kweta kweta. Ere kweta kweta. Nga kweta kweta. Uka kweta kweta.
0: Aka kweta kweta. Muka kweta kweta. Waka kweta kweta. Tuka kweta kweta. Eri tubu situa kwe situ siya kweta kweta. Sina nga siya kweta kweta. Putia.
1: Lo luyiri.
0: Luyiri.
1: Hai kwe
0: senda.
1: Chirimu vini. Oko. Hai. Kwa na hake.
0: Na hake.
1: Kwa na hare hatia.
0: He. Tukata uwae kwa yisinda. Niwa mbo yisinda na kersi di sheika wako.
1: He.
0: Nero. Sina nga siya sumbira.
1: Iwa maa muloi. Nareva kukulia momo. Haye kwe senda. Esi wa siya subejiri ye senda. Nino mbuna nerishinjira. Nari ukabi wa manjiro mwe senda.
0: Ezi uba uba watu leko. Nero mwaka nasia hiraro ndi.
1: Mbu mwenye.
0: O mwenye. Nareva kawa wa.
1: Mwenye sebasi ya nyesu.
0: Nga. Ndi ichikabia kwenye neko amuramu. Agashi ishika tatawe na koyo wewe. Na hini ya hino mwewe. Meri ambugende wa vegere. Wee? A uya vegere. Wandi umuti mungu muko. Jiri wambu. Ishi washa kola chini chile pulu watabu nyo. Yinga tabi ha. Eryo. Jiri wambu. Ishi wahu wahu wa.
1: Nari ambu, omu sararu wa gendi ze luhanda handa.
0: Eri wambu?
1: Nari wambu, omu karino mwenga kukuna mera, lo luhanda handa. Isi wa yitutaye.
0: Iye, yesu, omu.
1: Kumbe wa, iwa ronda wawu, yu kendi sietrahi. Isi kuto omu, esu wawu kuto omu sararu wa chitia chiti.
0: Echo, ya omu kangiri ya mkolo, wa kangiri ya vusi. Mwa kangiri ya wakwenda vewe. Kukumia kama kumia kisatu. Atyo mundu isha kever. Mamavi yaka keva. Aka lingikani. Ayo tia viti yaka huva huva. Aka kweta kweta. Hati na iyo umubulingikani ya wewe. Nia maveko leyo. Eri lolo li usingiri. Wa muambuwe li usingiri. Nia maveko ya trago.
1: Nia li usingira kera.
0: Ayike wa itisi wa are huva huva leyo. Rekatu letera. Avo. Eri haria. He, eki ndi chama shabia koni cha.
1: Ati, erebu eribu geve nana.
0: Sise.
1: Ni sise
0: njavyo. He, ditukana wano ya venene. Kwa tukana senga yevi usikwe.
1: Eri senja, sa, eri noya.
0: Eri noya, ni wawere swa, ya vya ya. Ishan, hani ya uka ika senga ya tami ya vya ya.
1: Hii ya senja no moti.
0: No moti.
1: Nereka ula mwane.
0: Ndi tuka ula mwane. Ahe ukehi. Ahe kawamu. Ahe ilundi. Ahe kakalundi. Nereona umudama hape huva huva.
1: ni akandi ya ni akandi jiramu akalundi ikamusenja
0: nilo akalundi kakalunda ya omote no mundu na abantu na onde ne bintu byose nubaka ariyo kakata luku kwiwe
1: Edwin nechenda chenda oche ndi hanana na abantu bani musenje mawe tebakana bitu anakuwe ba akalunda kunyi kwa
0: kunene achuma na fabara za sana chindiambo cho cho lusombo yo kongaser ikasenga ya uya
1: ere konga nisenje ere homa
0: ne aisengo tantu amata sinyi buchacho aisengo tukahoma ko luchimba musenga yo luchimba lo ne lo singi lo lugiwa
1: nari ya hulo moisa
0: sengo Nari abantu bangana bakarikani ambo mino byuma byabasungu abarobe arombe no byuma bis. Abasi akundu bana uti ko yisengo ikasenga yolo. Alo chindilwa no gandrek.
1: Nari lo eba o eti nalwe chanda eti chikuku choko mut elwa hendo kalo chi. Mwe bisenje. Ya mwe senje senje mwe.
0: Mwe yisengo. Omotashanye kitwe vuka yisengo. Nero omwe ka achi yero chetu chino. Chikawa chetena waho unya uni muyishe bende kuti weni ishe na bana betu iwi ishe na bandu busi nere mura kavya abi gande isengo yokato sengula ni Kristo
1: nere acho nacho chena mwepchende nacho chikawa chetri eribu gavena ni handabuk
0: uka yulusi utuka yulusa ya loko
1: uka handabuka basi wabiri handabuka ni mbambodaro wabiri revya basi tia abia abia maho kologa nariwa handabuka nariwa buka etia etia ambu no munga yuka wabia situ chitomen
0: nariwa
1: tu uka hai sange vendo wakenda nariwa
0: wabia wabia
1: wabia wabia wabia wabia wabia wabia wabia wabia sangula vya sulubumo nyumbu
0: Ndoko mwa kanga, wamata siya kangania kwa nanaiko Omusha kolomu aluni achingu luyat Endemdi ya resi njira, seye chere Mwari wanasha alala
1: kwa
0: Luka Tuwabere chinga
1: Iye, puno tuwabere chinga
0: Aluli achingao, yunamundisha achingolo Aluli
1: Aluyimu lwa yichinga, kandemolo wa yichingolo Oluande, olu batu wanu Wanasha wandakolo Atinjenda ali achenga
0: alirana twana himba lune twana himba achikunda chino kuti nyumba kuti himba nweno alire ali achenga ayuna yuna mulisha achengula
1: ndika ndimulwa achengula
0: aone kwene nari aba omwe abiga aba matashevuli abatikwa mumukubwa okwa ewubaho tradition yakanya ko kundiwe ikisaki sukana cha timba na muna mkuu arambia na yakaramburacho ere hoba hoba ihoba hoba nikinywa kiluryo mu muwewe tu uluyira echi karo nirikanga niechi
1: andre unashi embe kala boko chebu ka hoba hoba na ngulube kala boko chebu ika hoba hoba nari ya kui na mukuniti vete yen inamukuna vya muri usoko chebu eka hoba hoba eka ronda mwe kendere nario omuhubiria akabe ne mugata nari akala ndero mumuyi aka hoba hoba amabyo baba ali abane mu hali abane mu byoloso nari wasunga arenga ba bama bitumba nari ni hika ni yibwa mu katumba kundi ni muhubiri nari ni hodi gali bwenari nari angu kandeka akahubiri akamabika mu
0: muhubiri
1: oyo pia reho ba hoba omu oyuta kola muhubiri akalia omweho ba hoba
0: wamatuka wamatashenye bucha ndihana mundu muma moyulu sufero omo bobo mareka imelwa akabindu yulu hunda na munawe akatimba timbe ino masala bwachembwe kabilo yakatimba timba
1: ndimba wamanyi hira mwakana kuti ebi yulu hunda ndibye yukwe ya anabya ana abye singenia kalwa kondibye bye ni yulu hunda kondi yulu hunda na Ndunda nalo nekinde
0: ndunda
1: robote benene Abiyo mo bendu benene
0: Abiyo mo bendu benene
1: Ndunda na ye kandi ndo sosere yone luhu
0: nda yone luhu ndi wano ni helu waje singe bya ben abakoro ba mabihuwa areho ba huba ama be kwama no buri mundu ama be kwama nani ndi kwanga nda chatunga no ndi ne niyo ne yuso mu kisumu ki ne yuso mu kindi ki no ekwana
1: ona
0: na ya reka ka kenya ma huba huba
1: ayo ni muhubire
0: ubukirira abatakana nabuma Kiriana, Candida, from Ganasha, who was in.
1: Honey, I wonder, Munogira, woman, you put here. I think Changala, a moment of
0: room. Ganada, Saka, Mokanga.
1: Conde, Honey, I wonder, a very lumo crisi, but you know, but now with you more. I just so much have Nari abantu babiri usulaye baka ba imwe nibombo bamasubahaye
0: baka ubahuba tutashala
1: eri kuku bakasubiri
0: eri kuku
1: nari bakandi abasubiri eri kuku ya nari kandi babambo ha aburana babatuta banda to anje boyo a munda bamenya nake
0: nake
1: munda bamenya nake erekera muri erekera nake
0: na kera na kera na rekera
1: no hobwa kera
0: mhm
1: no hobwa kera
0: mhm
1: hobwa kenda sia
0: kera fana kera una kingiru una kera
1: bwa king bwa una kingiru bwa kera
0: kera kera
1: taya tangerera nyikera rengo ko yayeri
0: ndiko ba keri ba bari bari musala ba kera na bantu ba yo buha
1: no hobwa kera no ba kera ki ba ma bule bya rekera
0: Mhm.
1: Ego lola emure rukatu.
0: Oko umwige lugira lukakangirira ya abantu obure mundu ine yiburya nga yibula ya.
1: Mhm.
0: Aroba hoba ngata yibula nagena na mahuba hoba kwi.
1: Mhm.
0: Ewe yibule uti che yesu na ngasha hoba hoba kandi wa yigani. Eyo. Umumu buge wetu lugira.
1: Nibambo okaso ndibu wa ote. Ome hoba hoba muni nduhi.
0: Eee, ote ya.
1: Nari wa ishuriye ku bituko. Nari wa ukaseba okupumbu kwa ho. Kwa nero ambosia amboma biasa kalo. Ndio lesia Jehova hova. Ni wambweri wo mabishuriye ko ki ku bituko.
0: Ari ishuriye ku bituko nari bakabwa abashobwa bati ba ma ishuriye ku bipupa. Ya yo kumakuma ama uki ngai akabye ku kikoni ke Eche chihunzo, nene isu ya kwevi pupu. Nene mili isu ya kwa maboko. Nene mili isu ya kwevi, ni wambu. Ama ulunia shache mnina nina, kundiere shanga sha uba hova. Omo luira, lulimu binyo ave nene. Au likinyo chena wetre,
1: anzukoro. Obolonda.
0: Obolonda wacho. Na ule kinyo chena wetre chisu uche, kaboka hacho. Nake wako kubakene hululi, areta keramu binyo. Ehe. Omoluyira from Africa akwe hoba hoba. Yasha yini muhubi hubi. Ere e hoba hoba. Ama hoba. Bangana kira mu kiku ere hoba.
1: Ni muhubiri.
0: Eh ni muhubiri na ni baba. Omu hoba hoba. Na ya mu omutse mu hoba. Aka hoba hoba. Yeri yi ne yi na re kola yi ya beti ya beti. Kona ne ko muranga na tendera ko chihu kutimie timba. Ariyo ini ya nemu nushie yendundi. Nereo, ayo yao bahu huyu. Tukende muwera tutichi. Na wama yivira utichi. Omwe hu bahu bakonde. Echinyacheni chiri yivuri obre nchero. Muna wira nanama hu bahu. Kusangwa kabi ni anawati wako. Wako vya wetre. Nereo kani ya shala wakubio. Ebi ni ya hu bahu.
1: Na poleba na umwe baba nume manyuri mbo. Mba numure mberi. No murembero saka nami chikaka na yititi
0: murembero murembero
1: no murembere
0: murembere ndine bama abantu babera eh hari yo karembera no murembero ayo
1: yo karembera
0: rawa ndia babere bana uti ndundi onde akabya kula no onde aku aloha no ndine sharembero ni ibarembera Tutarisha ya ombere. Ndi, haba na wa umi kuliyabonde, ukawa keke aloha. wabia mushi akolo wasokolo nabo bakurembera
1: tuwa nyonya ko byana
0: eh tariyo pamata shenyiko yewucha ati umunwa nyonya ko libera rya muno mukaliwe wa wenzala ati njenga ndiyanga kuha abiyari nayo bunga ndiyanga nyonya kwa neneko enzala muyahwe
1: I'm not going to be able to do it.
0: Kaka gama sebat okuchinywa chareho baho muya mukaseba mukarengekania kuchembera uti urembere wetukiburi kona sinangana bina maho baho e watashala suba kobya sinangana na mayini anakabe kaven e watashala suba suye bya labyo mwisa ryo omomo baho baho abashya kolumu ba ikolesha umuti uwangabwa wakakola umuzi ukale baya kaven isiwetu lako
1: neryo no mundu mukana tama Maka mbula ya, maka atipuwa katae, kaimashi ya bukuloko, evero kanyito, nendi kwa menyavi, mulu yira na vende na vende.
0: Na aa, utia.
1: Ati.
0: Evero, nai maka nakana ya kuhu.
1: Ati emekera.
0: Mm-hmm.
1: Nerio, arenge uwe, ukendi uke wabi umo, vimuchi.
0: Amumu uwe wache Franza.
1: Chehe mbulo.
0: Chehe mbulo.
1: Jevye.
0: Ni wambu chehe mbulo. Chikiri mbere mbere.
1: Nari mochi Franz.
0: Javier, ni wambo, eri naja Javier, mba holari ni mundu, nari ni Javier.
1: Ako zao okumukere
0: wili mbere.
1: Na maholo ore.
0: Nari ni wambo, ni Febriye. Yo Febriye na yane.
1: Nachikero.
0: Ni wambo yo ni Marse.
1: Nabutende.
0: Aya ni Avril.
1: Nakahata vanze.
0: Ni me.
1: Ni wambu renotu le okumukera wakahata vanze.
0: Wambu yali kahirandeke. Wakahitwa lumu umumukisi akulu na nini atsema.
1: Nabu isegesa.
0: Aya ni jwe.
1: Na matangare.
0: Ni juye.
1: Na mututa.
0: Ni uti.
1: Na muto heriu?
0: Ni setambre.
1: Na chikoho?
0: Ni oktobre.
1: Na misi enene?
0: Ayo ni novembre.
1: Na chirereibu?
0: Ni desambre.
1: Mama yuwa, eyu ya mekera?
0: Mekera, eyu kumine hivi.
1: Mba, tuyo ko vero? Uronda hondeke.
0: Evero reke tukare ronda evero. Kusangwa evero. Abadubu ushiwe njiriba minya evero. Neri minya evero. Viketuwe tika yandeke. Ivi ya reka obri mudini ya minya. Kwihi amuchiro chachino. Nicha kwene. Neri wewe tu hawa. Iba omumu buge wetu. Owe evero. Tukana buga kwene neko. Nichiro chirimbere. Ali rio. Oyo. Tuka kanya akovero. Nero, utuke, achuwa mata, funga, chirimbere mbere.
1: Hati, nyamu njera.
0: Ehe, niwa mbocha, nyamu njera, tuka yetu kimiviri, ni tuka watu tilendi.
1: Tuwa togere.
0: Ni maridi.
1: Lenje.
0: Ni merkredi.
1: Situ amenya.
0: Ni jidi.
1: Na, vya rengikani.
0: Ni vendredi.
1: Vya sunja.
0: Ni samedi.
1: Tulele hauma.
0: Ni Dimash. Nereo, wabi wabu atia, iwe wambu, Dimash tulele hauma. Nerikuwa, iwa shetu kapo. Nerikuwa mumu uwe wa Ibrania, mumu uwe wa chisomo, wa chitabo chikulu, chika wa chirimbere, Dimash ni chile chirimbere. Tuwabe somao, ya wati ni chile chirimbere. Iki siya chitichiro cha kaviri. Nari chakwa chitichiro cha kasatu. Echiro cha kane. Echiro cha katano. Echiro cha dimashi ni chiro chirimbera. Tuwabe somao. Ya wati ni chiro chirimbera. Iki siya chitichiro cha kaviri. Nari chakwa chitichiro cha kasatu. Echiro cha kane. Echiro cha katano. chiro chendatu.